0: Canang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback. On Star. Star FM.
5: Star FM.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 26 at Paco Arena.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: 102.7.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Do you remember?
4: Dance to the hits of the past.
5: Sunday Disco Flashback.
6: Flashback
5: on Star.

0: is a baby dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga, 9:33 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
0: Kimmy!
3: Gika na!
4: Gora na!
0: Gina! Hello naman! Good morning! Lalong-lalo na sa mga fans ni LeBron James out there! Sa mga NBA fans! Eto ha, para sa mga hindi gaanong updated as of the moment. Balitang sports muna tayo this morning. Dahil po pumirma na o inanunsyo na ni LeBron James at siya po ay maglalaro na para sa team ng Philadelphia 76ers. Yan nga po, Consternation ay inanunsyo ng NBA all-time leading scorer noong Biyernes na siya ay pumirma na po at lumipat na sa Philadelphia 76ers. At ito po ay inanunsyo ni LeBron pa sa kanyang social media noong Biyernes lamang nga po. Ano. At sa kanyang post, sabi niya rin ay ito na ang kanyang last decision at he strongly considered this as retirement. Naglaro nga si LeBron James ng 8 seasons sa Los Angeles Lakers at ito na rin po ang ika-apat na basketball team ni LeBron James sa kanyang career. Matapos din pong maglaro sa Cleveland Cavaliers, Miami Heat at Los Angeles Lakers. At ayon pa po sa report, ay pumirma si LeBron ng 2 taong kontrata na may $8 million deal. Kung matatandaan lang natin, Kester Nation, ano, hindi pa muling nagkakampiyon sa NBA ang Philadelphia 76ers noon pang 1983 at hindi pa rin sila nakakalusot sa 2nd round ng Eastern Conference Playoffs mula pa noong 2001. So let's see, di ba, sa mga sa susunod itong mismong season na ito, tingnan natin kung makakalusot sa Eastern Conference Playoffs ang Philadelphia 76ers kung nasa koponan na nila si LeBron James. Abang-abangan natin iyan. Mga pakapanapanabik ang season ng NBA. Diba? Tingnan natin, mali mo magbago naman ang takbo ng ihip ng hangin. Bilog ang bola. So let's see kung ano ang magiging resulta ng paglipat ni LeBron James sa Philadelphia Cavaliers. O kasi Philadelphia Cavaliers. Philadelphia 76ers kasi. Kailangan na talaga natin magkape. Sorry po. Philadelphia 76ers ha. Pinagsama na naman natin. Anyway, highway, by the way, Kasar Nation, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagora, paglarga at pagpasada ngayong umaga na ito. I hope you're having a great day. At syempre, sa mga aalis ngayon, sa mga gagala, pupunta kung saan man, o di naman kaya mag-unwind this Sunday morning. Ingat-ingat ka po sa iyong pagpunta kung saan man. At sa mga magda-drive ngayong araw na ito, di ba? Meron po tayong ibang mga ruta, Caster Nation, na ibabahagi sa inyo. Kasi nag-anunsyo rin po ngayong araw na ito, yes po, July 26, 2026, ng Traffic Advisory, ang PNP. Ang PNP MPD po ay nag-anunsyo ng kanilang Traffic Advisory para nga po ito sa paghahanda sa 5th SONA o State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa complete details ng road closures, Caster Nation, pwede kayong bumisita sa ating Facebook page. Yan po ay posted sa 102.7 Star FM Manila. Dahil for sure, may maraming mga rallyista ulit ang magsasagawa ng kanilang kilos protesta, no, sa ilang bahagi ng Metro Manila maging sa lungsod din ng Maynila. O ito po sa mga papunta dyan sa Mayliwasang Bonifacio. dyan po sa may kahabaan ng Magallanes Drive. Mula po sa Jones to MacArthur Bridge ay sarado po ang daan dyan. Doon din po sa southbound lane of MacArthur Bridge mula sa Plaza Lacson papuntang Liwasang Bonifacio. Yan po ay sarado din ngayong araw po. Maging sa southbound lane ng Quezon Boulevard mula po sa A. Mendoza Fugoso Street papunta sa Quezon Bridge papunta din sa Liwasang Bonifacio at sa may southbound lane ng Lerma Street mula sa Espanya Boulevard papunta sa from Espanya Boulevard P. Campa to A. Boulevard o Mendoza Boulevard. At ito consternation sa mga nagbabalak din na pumunta dyan sa may bandang Recto Avenue from N. Reyes to Mendiola. Dyan din po sa may Legarda ay sarado din po. Kaya sa mga consternation natin din, kung dadaan ka rin ng Ayala Bridge, dyan sa may eastbound lane ng Ayala Boulevard, mula sa San Marcelino, sa papunta naman sa Romualde Street, yan din po ay mayroon din pong road closure. So mangyari lamang consternation kung may pupuntahan ka na malapit sa mga nabanggit kong mga daanan, ay magkaroon lang tayo ng alternative na ruta para po hindi tayo maabala ngayong araw po na ito hanggang sa bukas. Well, anyway, highway. By the way, Caster Nation, this is our last hour for this Sunday morning. Naku, mamaya, pakaantabayanan nyo. Siyempre, bago, pagkatapos po ng Pinoy Memories, kasama si Dr. O, meron po tayong, dahil last week na pala ito ng buwan ng July, ano, napakabilis talaga ng panahon. Yung ating Star Weekend favorite ngayon, isa sa mga iconic

Wanna Be by Spice Girls dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 2 star minuto na lang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. 9:58 in the morning is our Philippine Standard Time. If you wanna be my lover, you wanna make you live forever. Alam nyo, isa talaga ang bukod kay Britney Spears, kay Beyonce, ang Spice Girls talaga ang bumubuhay sa pagiging pop star ko, ganyan. Syempre bukod din kay Sarah Geronimo. Feeling ko pop star ako kapag ka naririnig ko na ang Spice Girls. You wanna? No. Well, anyway, Highway, by the way, Kastler Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Sunday Disco Flashback. Bukas po ulit, tayo ay magkakadaupang tenga. Ay, hindi natin sure dahil baka may coverage tayo ng sa labas, sa field. So, let's see. Let's see pa rin. Pero maraming salamat po sa mga consternation po natin na sumama sa akin mula pa po kaninang alas 4 ng madaling araw. Up until now na tayo po ay magbababay na. I hope na enjoy nyo po ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong araw ng Linggo. Susunod na po ang programang Pinoy Memories. Kasama nyo po dyan ang nag-iisang si Dr. O para na naman may panibago tayong matutunan o kapulutang araw mula sa kanyang mga nabasa, di ba? Na talagang may mga patrivias na matututunan tayo, Castor Nation. Kaya kinig ka na! Well, anyway, Highway, by the way, dahil check out na po ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star, DJ Kimi Gora, The Explorer. Palagi ko pa rin pong paalala, Gora lang ang Gora pag napagod magpahinga, Gora lang ang Gora nang walang tinatapakang iba. To formally close our program, leaving you with a song, Dying Inside To Hold You by Timmy Thomas. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, Metro and Megastar Manila. Have a great, great Sunday ahead of you. Good morning!

0: Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
2: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
5: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
6: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
7: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
8: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
9: Nagpapasalamat po ako dahil ako ang nabunot na isa sa consolation prize winners sa katatapos na week 2 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako nga po pala si Lilian Dominguez mula sa Santos, Laguna at natanggap ko na ang 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radyo Philippines. Nagpapasalamat din ako sa San Miguel Beer dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Sa mga kabombo at Castar Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
10: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPH. H-I-L.
11: Star FM,
12: the best music station across the nation.
11: Kwelang-kwela ng mga DJs.
12: Ang galing sa information.
11: Fully digitalized. It's all for you.
13: Star FM across the nation.
14: Star FM number 102.7.
15: Basta Star.
16: Oy! Itapat mo naman sa akin yung electric fan. Pawis na ako.
15: Mamaya na. Nainitan din ako, no?
16: Kanina ka pa dyan eh. Ako naman.
15: Wait lang. Last 10 minutes.
16: Ate, oo.
17: Nag-aaway na naman kayo. Alam nyo, buksan nyo na lang ang radyo at makinig tayo sa 102.7 Star FM, kung saan cool ang music at laging fresh ang hits. Ang ultimate pampagood vibes at pampacool down dito sa bagong silang Caloocan.
18: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
19: Star FM.
20: Star FM.
21: Star FM.
11: Star FM. It's all for you.
22: Star FM.
11: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: The Philippines number one, Star FM.
11: Ito na ang musikang feel na feel ang ganda dahil sa saya ng alaalang dala.
23: Ating damhin ang mga awiting Pinoy.
11: Sa Pinoy Memories, sa Star FM.

0: Mga musikang suwak na suwak sa panlasa mo. Pinoy Memories at dito lang sa Star FM. Ito po ang best entertainment program ng Catholic Mass Media Awards at syempre may citation din po bilang best educational program. We will take a trip down memory lane for one full hour. Ito po si Dr. O and I will be spinning the music for you.
1: Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng

0: Maganda naman talaga ng mga music sa Pinoy Memories ng Star FM. Feeling bumabata ka tuloy, di ba? Alams na! O bukas, meron na naman tayong Sona for this year. Ito yung second to the last na Sona ng ating presidenteng PBBM. Ano kayang pasabog yung ilalabas niya ngayong taon? If you remember it, Star Nation, last year pinamukha niya sa atin yung corruption that has been ongoing for years, lalo na sa mga flood control projects, at nag-iwan pa nga ng di makalimutang kataga na mahiya naman kayo. Sino mga tinutukoy niya dito? Kaso isang taon na, parang malamya pa rin yung hulihan, ano? Hirap talaga ng buhay. Feel mo tuloy pag mahirap yung nagnakaw, maski 5,000 pesos, makukonvict at makukulong pa yan. Bakit kaya pagka yung ating justice system may konting kabagalan, pagka mapera, o kaya makapangyarihan yung nasasakdal? Nagtatanong lang po, Senator Judge. Kasama pa sa mga distractions natin, itong nakakatawang mga leader na binoto natin ng karamihan sa Senado, aba, lumalabas yung pagiging makapili. May pagka-tsinador. At halatado naman nating kumakampi sa kung kanino, di ba? Diyos ko naman, Lord, ka na lang talaga. Oo. Now sana, harinawa yung aking dasal, yung mga kabataan ng Pilipinas, huwag sanang gumaya sa mga pagkakamali ng generation natin, ang mga thunders, na gumawa nga ng magaganda. Kaso, pinagkatiwala naman natin ng husto yung bayan natin sa mga namumuno. Yung pala, yung kapakanan ng karamihan, hindi inuuna, kundi yung racket nila. Nagpakasasa sa kaba ng bayan at yung sariling interes ang kanila pong trinabaho. Masyado tayong naive. Ha? Kala natin, porque pinili natin, talaga namang susundin kung ano yung tama. Minsan kasi i-check and balance din natin. Now, syempre, kung gusto nyo po yung hitik na treatment of this event, yung Sona man yan, o kaya yung impeachment, aba, tune in po kayo sa station na bigay todo yung bang parang siksikliglig at hindi umaapaw, gaawas-awas pa. Tutok lang po sa Star FM at Bombo Radio Stations, kasi sure akong mabibigay namin yung hinahanap po ninyo. Makinig lang kayo bukas tsaka mga susunod na araw para sa mga ganyan. Okay? Now, for the meantime, baliktugtugan na po tayo dito lamang sa inyong Pinoy Memories sa Star FM.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

Good morning, Star Nation. Nakikinig ka pa rin sa Star FM. Ito po ang Pinoy Memories. Alams na. Kakatapos lang po natin yung ating third palengke activation at yung mga winners ng third weekly draw kung saan limpak-limpak na cash prizes ay at papremyo eh pinamimigay po natin. Yun po sa may palengke activation kahapon at syempre dyan sa weekly draw natin na ina-announce na natin at kukunin na bukas po alas 10 ng umaga. Kunin nyo na yung perang napanalunan nyo. Tuloy-tuloy rin syempre yung daily announcement of winners natin para sa ating 60th year special limited edition na ACDC. Meron ng rechargeable, pwede pang merong LED at may flashlight na AM and FM radio. Eh, kasi nga, Star Nation, kung susumahin total, 9 million pesos in cash and in prizes po yung ating total na papremyo para po sa ating promo na ito. Kaya kung ako sa inyo, gumawa na po kayo ng mga entries nyo para makasali kayo sa ating swerte sa Palengke 2026 promo. Anyway, inuulan po tayo dito sa Pilipinas, binabagyo. At medyo binabaha, pero sa Europe, sinusumpa po nila yung kanilang init, nagkakaubusan sa pagbili ng aircon dahil po yung structure ng mga bahay nila. At dahil sa mga batas na umiiral, bawal kasi yung window type aircon doon. Dapat split.

0: con na nakatulad dito sa mall culture ng ating bansang Pilipinas na ginagawang tambayan o ay halos ginawang bahay na yung mall para po may space eh, kasi dikit-dikit yung bahay natin dito kaya may maliliit at malamig yung paligid o libreng aircon in Italy, ha? Eh, dahil medyo mainit sa ngayon, hanggang Augusto po yan, free movies yung ginagawa nilang style at diskarte. Para po yung mga matatanda at yung mga regular po, eh, medyo malamigan. Sa may Japan nga, meron pang individualized cooling stations para po sa mga tao sa daan. Marami po dyan, medyo nagkakasakit eh. Sa Germany nga, libo-libo yung namamatay in certain areas in France also. May mga ganyan ding mga cooling stations dito sa Pilipinas, mga Quezon nation, in Philippine cities, merong ganyan. Panglaban dyan sa init. Kasi yung problem natin ngayon, Star Nation, baha uli at di pasob yung corruptions na nangyari. Hirap na yung Pilipinas talaga. Sala sa init, sala sa baha, hindi sa lamig. At tayong ordinaryong Pinoy po, yung kawawa. Now, for the meantime, tanggal stress na mga music ang papatugtugin ni Dr. O para po dito sa ating Pinoy Memories. Dito po yan sa ating Star FM.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy.
5: Mag-sing along na.
4: Sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: German Bolero.
1: Napakaganda. Awiting Is There Something. Wala po kay Christopher Cross. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas po ang alas 12. Alas 12 na po ng hapon. Star Nation 12:28 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Oh, happy lunch time ha sa mga kumakain na po sa mga oras na ito. Congratulations. Perfect timing 'yan. No, yan yung tamang oras ng pagkain ng tanghalian, ng lunch time ha. Wala nang iba. Oh, talaga. At syempre, isa po muna ng panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan mga nagagandahan, nagagupuan at super duper sa kakyutan ng mga Star Nation natin all over the world po yan. At welcome na sa ating programang It's All For You on the Weekend. You are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 4 ng hapon. Ito po sa programang It's All For You on a Weekend. Ayan, hello po sa mga palagi pong nakikinig sa atin. Nako si Ate Judah May Nugpo. Ayan, palagi daw nakikinig sa atin. Wherever you are, maraming salamat for always listening and tuning in po sa amin. Sinasamahan niyo po kami. Siyempre, sinasamahan namin kayo. Because yun po yung masaya po eh. Wow. Grabe naman po yun. Ay, sa mga Star Nation natin na ano ha, na may balak pong lumabas. Ano pa bang gagawin ninyo? Maggagala-gala ngayong Sunday afternoon. No, hanggang sa evening. Ayan, kanina medyo umulan. Pero yan, tuyo ulit. Tuyo ulit ng kalsada. Pero hindi po ibig sabihin yan, hindi ka na magdadala po ng payong. Ha? Kasi yung payong, kailangan mo yan. Umaraw man or umulan. Diba? Lalo na kapag malaki yung bag mo. Diba kasi masasaktan yung damin ko kapag halimbawa ang laki ng bag mo tapos wala kang dalang payong. Tapos pag umulan, yan talaga yung ginagawa mong payong. Na ako ay paulit-ulit. Diba sana naman nagkakaroon ng sense itong sabi ko. Charot lang. And anyway, sa mga Star Nation natin, I hope you are chill lang sa mga oras na ito dahil it's a Sunday. Wala naman tayong masyadong dapat pinag-iisip-isip. Dapat bukas na lang. Bigay mo na yun sa Monday. Baka magtampo sa'yo yung Monday. Naku ka. Diba? Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito, sa mga nasa kalsada, sa mga nasa kanilang mga sasakyan, diba? Mga private vehicle. Naku, kapag ako nagmo-motorcycle tax,

kasi syempre nakamotor yan. Madalas talagang tinitingnan ko yung radyo ng mga ano, private vehicle. Tinitingnan ko, saan kayo nakikinig? Kayo ah. Ayan, so may, well, maraming salamat. May mga nakita ako ng mga nakikinig sa atin. Sa 102.7 Star FM Manila. Nakikita ko yan. So maraming salamat. E di, kapag nakita ko yan, e di, naluluha na ako. Diba habang nasa, naka-ano ako, naka-motorcycle taxi, ano, naka-motor ganyan. Naiyak ako. Kaya maraming salamat. At syempre sa mga public utility vehicles natin, sa mga jeepney driver dyan, bus, ako maraming salamat. Yung mga modern jeep, nako, madalas po tayong pinapakinggan yan. So maraming maraming salamat. And of course, no, sa mga bus, provincial buses, maraming salamat po sa inyo, ano, sa pakikinig sa amin. Taxi drivers, yan, syempre. Hindi mawawala ang mga taxi driver, DNVS drivers. Yan, maraming salamat po sa inyo. Yan naman! Ako, tayo po ay tuloy-tuloy pa rin sa ating tugtugan sa ating programa. It's All For You on a Weekend with me again, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Pabula-bulain kayo hanggang alas 4 nga ng hapon. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.

0: Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 26 at Paco Arena.
1: Sa palengke, may swerte!
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, WIC number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase.

0: na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
0: May winners araw-araw tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang ikalima na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan dito sa Bombo Radio Philippines. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema at krisis na kinakaharap ng bansa? Ano ang kanyang panukalang batas na nais maisabatas ng Kongreso at mahalagang dapat agad aksyonan? Yan at iba pang mahahalagang kagalapan sa ikalima na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 3 ng hapon, Lunes, Hulyo 27. Ihahatid sa inyo ng 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
4: Basta Radio Bombo!
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: On 102.7 Star FM, you're with German Bolero.
7: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
8: it's all for you.
7: It's all for you in the afternoon. We'll

0: German Bolero.
1: Awiting Lovers in the Wind. Yan po inyong napakinggan. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, 1:29 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Kung wala kang ginagawa sa mga oras na ito, alam kong wala. Sige na. Pumunta ka na po sa ating social media accounts sa Facebook, 102.7 Star FM Manila. Ganun din sa ating YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Dahil, ako, ito na naman tayo. Magkakakita na naman tayo ng live na live sa ating mga live streaming. Pumunta ka na, dali. Alam kong wala kang ginagawa, dali na. Diba? Kung safe naman, diba? Mamaya nagdadrive ka pala. Ito, huwag naman ganun. Ayan na, dali kung ikaw ay nandiyan ka na sa ating live streaming, madami ka pong gagawin. Nalaan ako naman. De, konti lang to, napakadali. So, ganun pa rin, may mga reaction buttons tayo dyan. Pindutin mo na. Nandiyan ka na eh. Pindutin mo dali para may mga lumutang naman dito at maging masaya tayong lahat. At syempre, sa mga ka-Stardation natin, i-share mo na ito. Share mo na. Pagkatapos mong i-like, i-share mo itong ating live streaming. Dahil meron po tayong bagong liham na ibabahagi sa inyo dito sa hapong ito. Ngayong Sunday, diba? July 26, 2026. At syempre, dito po yan sa ating segment na SKL Share Ko Lang. O, diba? At syempre, ito pa, i-comment mo kung ano nga ba yung reaction mo. Meron ka bang naramdaman? Meron kang na-feel pagkatapos mong marinig itong liham ng isa nating sender? Ayan. I-comment mo kahit anong gusto mong i-comment dyan. Live na live sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube. Yan naman, if you are all ready, tayo po ay pupunta na sa ating SKL Share Ko Lang. Ito po'y pinamagatang liham bilang isang panganay. Mahal kong family, bilang panganay, lagi kong sinusubukang maging matatag para sa ating lahat. Kapag may problema, madalas akong unang sumasalo. Dahil ayokong makita kayong nahihirapan. Pero, gusto ko rin sabihin na napapagod na rin ako. Hindi dahil ayaw kong tumulong, kundi dahil tao rin ako. May mga pagkakataong gusto ko ring may masasandalan at may makakaintindi, makakasama sa mga nararamdaman ko. Mahal na mahal ko kayo. At hindi ako titigil sa pagsuporta sa ating pamilya. Pero hiling ko lang na sana sa mga susunod na pagsubok, hindi ko na kailangang pasanin ang lahat nang mag-isa. Konting tulong naman. Konti lang. Hindi naman ako susuko, pero tulong lang. Dahil alam kong mas kakayanin natin ang lahat kung sama-sama at tulong-tulong tayo. Nagmamahal ang inyong Maganda naman na panganay. Camille.

Star Nation, yan po ang ating SKL. Share ko lang sa mga oras na ito. Ito'y pinamagatang liham bilang isang panganay ng ating sender na si Camille. Yung, diba? Congratulations! Wow! Pakan natin si Camille, oo, dahil panganay siya. Ako, ikaw ba? Anong naramdaman mo naman? May naramdaman ka ba? Isa ka bang breadwinner? Alam mo, ang dami nga pwedeng mapanalunan, ano? Pero bakit yung tinapay? Sana tinapay na nga lang talaga. Isa ka bang breadwinner? Isa ka bang panganay? O kaya naman, hindi ikaw yung panganay, pero ikaw yung breadwinner. Inyo masama. Inyo masaklap. Charo. Grabe naman yung masama. Diba? Kaya naman, kung ikaw yan, pumunta ka na sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube, babasahin natin ang inyong mga reaksyon. Komento sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Comment kayo dyan. At syempre, yung mga reaction button natin na inihanda sa inyo dyan sa ibaba lamang. At pindot-pindito mo yan. At kung ready na ang ating mga live comments, kung meron man, ipapakita na natin yan right now. At syempre, meron ka pang pwedeng gawin dyan. Katabi lang. Nako. Ito ha. Kung halimbawa, nandito yung mga reaction button natin, medyo nandyan sa gilid yung ating share button. Oh, di ba? May mga share button tayo dyan. Actually, isa lang. Kaya naman, kung halimbawa ikaw ay may, wala namang, alam ko talaga wala kang ginagawa. Di ba? At kung halimbawa naramdaman mo naman yung isang pagiging, yung bigat no, ng responsibilidad ng isang panganay, eh pumunta ka na sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Ayan, alam mo konting pagpindot lang, pindutin mo naman ng marami yung reaction button natin dyan para meron tayong design dito sa gilid. Yun lang naman yung gusto ko. Ayan, okay na daw. Ito na ang inyong mga live comments sa ating Facebook. Ito.

0: Oh, ano to? No, I know Bulahan Times, a sex program via afternoon starship Monday to Wednesday and Thursday Star from Manila. Is there? Okay na yun. Oo, medyo iba-iba kasi ang ating mga ganap-ganap. Ano, ito naman, may special coverage daw. Naku, abangan ninyo bukas no, para sa ating sa sona ng ating Pangulo. Ayan. Diba? Special coverage yan. Mga maagap. Maaga yan meron. Magandang hapon, Star DJ German Bolero. And coverage, special coverage bukas na Sona 2026. Ayan, sa mga Star Nation natin, nako kung ikaw ay meron pa rin komento sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila, comment mo lang yan. At sa mga Star Nation natin na panganay, ayan, kami po ay proud na proud sa inyo. At we share, nararamdaman namin at alam na alam namin kung ano yung responsibility, no? Responsibilidad na nararamdaman, na hawak-hawak ninyo. Kaya, saludong-saludo kami sa inyo, sa lahat po ng mga panganay dyan. O kaya yung breadwinner, di ba? Minsan hindi siya panganay eh, pero siya yung breadwinner, grabe. Di ba? At tulong-tulong din. Ano, baka pagalitan ako ng parents ko. Sabi ko, tulong-tulong, tapos ako dito matulong. Ano, cute naman ako. Sarat lang. Anyways, kung meron kang mga Liam din na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube, kahit saan, sa social media accounts and platforms. At sa mga nasa live streaming natin, hello po sa inyo dyan. Ako, nakikita ko na naman ka dyan. Takalan tayo ha, 102.7 Star FM Manila. At magbabalik tayo sa mga tugtugan sa ating programang It's All For You on a Weekend. Punta po kayo sa radyo. Nako, keep on commenting, keep on liking, reacting, sharing itong ating live streaming. At punta ka po sa radyo dahil magpapatuloy tayo sa ating tugtugan sa programang It's All For You on a Weekend with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 39 Star Minutes makalipas ang alauna ng hapon, 1:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero po at your service. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FEA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Sulit ang pagpunta ko dito sa Palengke dahil nag-enjoy na ako na nalipa. Ako pala si Telma Mercurio mula sa address ng 2211 Marconi Street, Barangay San Isidro. Ina sa mga swerte ng Palengke ng winners ng 1,000 pesos in cash at 500 pesos of worth gift back na may isang Oro Card Gold, one box ng MXT, two cards of gold, box, sardines, and one piece of Moon Kumeya, three cute palabok dito sa Pasay City Mall and Public Market sa Libertad, Pasay City. Para sa Palengke activation ng swerte sa Palengke, 2026 weekly on July 24, 2020. Gagamitin ko ang premium ng malungkulan para sa grocery na 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Maraming salamat sa Star FM, Bombo Radyo at sa lahat ng world. It's all for you. Like and share mo.
2: Ang ikalima na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan dito sa Bombo Radyo Philippines. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema at krisis na kinakaharap ng bansa? Ano ang kanyang panukalang batas na nais maisabatas ng Kongreso at mahalagang dapat agad aksyonan? Yan at iba pang mahahalagang kagalapan sa ikalima na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 3 ng hapon, Lunes, Hulyo 27. Ihahatid sa inyo ng 32 fully digitalized Bombo Radyo at Star FM stations nationwide. Bombo Radyo Philippines, your trusted source of news and information.
3: Basta Radyo! Bombo!
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: You're with German Bolero.
5: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
6: it's all for you.
5: It's all for you in the afternoon.
7: We'll

0: German Bolero.
1: Kailan? Kailan? Kailan mo daw kasi ba siya papansinin? Ikaw talaga, bakit ka ganyan? Awiting Kailan, mula po yan sa Smoky Mountain. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Ora, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 star minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito na nga para naman na ma-inform kayo talaga dahil, nako, dito po sa ating papromo na swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng papremyo na may cash pa. Para ma-inform kayo agad-agad dahil tumatanggap na po kami ng week number 4 entries. Ayan ha, sinasabi ko sa iyo, huwag ka na talagang magpabukas-bukas pa. Pwede naman bukas, pero yung liban-liban, niya sige sa next week na lang, next week na lang, next week na lang, hanggang sa natapos na lang talaga yung promo, ay naku. Sayang kasi, diba? Try mo, try and try lang, diba? At least hindi ka na nagkalat. Alam mo, matutuwa talaga sa'yo dito si Mother Earth. Si Mother Earth. Kaya naman, saan ba ang ating mga Dropbox location? Unahin muna natin yan dito sa may Manila. Sa Manila area, sa Pasay City at sa Caloocan. Diyan po sa Criselda Store, Felix Huertas Street, Santa Cruz, Manila. Diyan po sa Lily Mart by Nailisa sa 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila. Diyan din po sa Barangay 311 Zone 31, Barangay Hall sa 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila. Sa Pasay City naman, 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor Empire Center Mall at sa corner Luring Street, Pasay City. Sa Caloocan naman, Christie Store Block 63 Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City. Wow! Ikaw naman ay taga Pasig City. Ito po ang ilan sa mga lugar ng ating Dropbox. Diyan po sa Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City. Diyan naman po sa Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City. Diyan naman po sa Paro G Sari Sari Store, Block 3,

And then po sa Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camia Street, Guadalupe Viejo, Makati City. Diyan din po sa ating, katatapos lang na week number 3, Palengke event natin. Iniwan po natin dyan ang ating Dropbox sa Pasay City Public Market sa may Libertad Corner, Taft Avenue, Pasay City. Yan. Ikaw ba'y taga-Mandaluyong City, San Juan at Taytay Rizal? Ito po ang inyong mga drop boxes sa inyong mga lokasyon. Diyan po sa Christine Store, 521 Favela Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. At yung sa Fresh Fruit Shakes, 600 Boni Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Tatandaan ko kung dyan ako bumibili ng shake, promise. Tapos nagko-computer ako sa tabi, ganyan. Yung katabing computer shop niyan. Tapos 12 hours lang. Bigger Brew, 710 Sabad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City. Diyan naman po sa may Taytay Rizal, Eloisa Pharmacy, B3 Stall 425 Building A, New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Diyan naman po sa JGT Ken Merchandise, Mark Square Building, Taytay Rizal. Ikaw ba ay taga Paranaque, Las Piñas, Cavite? Yan, ito na po, Reselada Shop, 57B, Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque. Diyan po din po sa may MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City, at sa J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City. Sa mga taga Silang Cavite, Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan Silang Cavite. And Top Choice, GMA, dyan po sa may Barangay Gavino, Madera, na General Mariano Arvarez, Cavite. Yarn. Magulog na kayo, ha? Binanggit ko na talaga lahat yan. At syempre, pwede ka rin magulog, papunta ka dito sa aming stasyon para makita mo din kami. Sa Unit D, 18th floor, Strata 2000, Building F, Ortigas Jr., Ortigas Center, Pasig City. Sa Ortigas lang, ha? At humabol ka na, huwag ka na magpatumpik-tumpik, promise. Magugulat ka, tapos na talaga. Ang dami ko ng ganyang, nakausap. Sabi, ganyan. Hanggang nawala na. Sayang yung chances, di ba? Ay, naku naman. Yan po ang ating promo for the 60th anniversary of Bomba Radio Philippines. 9 million pesos ang total prizes na ating ipamimigay. Ito po ang Swerte sa Palengke 2026. Balda-baldeng pa-premium na. May cash pa. Balik-tugtugan tayo sa ating programang It's All For You on a Weekend. Kasama kabandingan kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa

0: sargo ng inyong kiliti at hinihingan. Kasi galing ako labas, bumili akong gamot. Sinatakbo ko talaga kasi sabi ko, la, mag-naong. Kasi kailangan kong uminom ng gamot. Aras na din sa buong kapuluan ng Pilipinas kung hindi pa ako nagta-time check, 2:38 in the afternoon. Ito na po yan sa yung pilang inyo palang pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.

0: Car FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang ikalima na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan dito sa Bombo Radio Philippines. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema at krisis na kinakaharap ng bansa? Ano ang kanyang panukalang batas na nais maisabatas ng Kongreso at mahalagang dapat agad aksyunan? Yan at iba pang mahahalagang kagalapan sa ikalima na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 3 ng hapon, Lunes, Hulyo 27. Ihahatid sa inyo ng 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Bombo Radio.

0: Herman Bolero.
1: Good afternoon sa'yo. Diba? Kasi walang nag-good afternoon sa'yo. Kahit sa chat, kahit sa text. Ayoko na. Awitin na inyong napakinggan. Kani-kanila lamang. Wala po kay Peter L. Allen. Ito po ay You and Me, We Wanted It All. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 26 Star Minutes. Makalipas po ang... alas 3 ng hapon sa mga ka-Star Nation natin. 3:26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Kamusta naman sa mga oras na ito? Para mas maging okay and alright tayo sa mga oras na ito, meron po akong ibabahagi sa inyo sa ating SKL. Share ko lang. Sa panibagong inspirasyon, tingnan natin kung ma-inspire tayo o kaya naman masasaktan tayo. Kasi katotohanan. Ito po yung kotasyon na mula po sa ilan sa mga sinabi ng dating senador na si Miriam Defensor Santiago. So sabi niya, alam mo ba kung ano ang kailangan mong ibigay sa isang tao para mapatunayan mong mahal mo siya? Simple lang. Oras. Grabe. True. Totoo naman. Grabe naman. Actually, no, kapag hindi ka nabibigyan ng oras ng isang tao, hindi sapat ang nararamdaman niya para sa iyo.
3: Ah!
1: At wala tayong magagawa kundi sundin ito. Diba? So sundin natin yan kasi kaysa naman ipilit mo yung sarili mo sa taong hindi ka naman talaga pala gusto. Yung mga ganon, hindi sapat yung kagustuhan niya sa'yo. Diba? Ano lang, kunti lang. Diba? So, wag ganon. Diba? Sasabihin nila, ano, sorry, busy. Hello, busy. Busy tao. Kaling naman. Diba? Naniniwala ka ba na kapag halimbawa, alam mo yun, nagiging dahilan yung busy. Sorry, hindi ako naka-message. Busy kasi ako eh. Busy daw. Bakit galit? Hindi kasi totoo yun. At kapag ikaw sa sarili mo, kapag napansin mo na idinadahilan mo na o nagiging dahilan mo na kaya hindi ka nakakapag nawawalan ka ng oras sa isang tao, yung salitang busy. Ibig sabihin, hindi mo siya gusto. Diba? At huwag ka nang makipagplastikan pa sa sarili mo. Sabihin mo na, gigigil ako sa'yo eh. Diba? Yun po ang ating SKL. Share ko lang na mula po sa... Anako, kasi wala na kasi... Hi! Alam nyo kung nabubuhay pa si Senator Miriam Defensor Santiago, maganda yung mga impeachment trial. Diba walang tatakbo na ano na senador dyan na ano eme lang yung ganon, diba? Alam nyo, hiling ko sa Pilipinas may mabuhay na parang Miriam Defensor Santiago, yung ano, yung hindi ka papalag, yung matatakot ka, yung ganon, at is matakot man lang yung mga tatakbo ng senador, matakot man lang kayo, diba? Na hindi mo mababangga yung mga ganyan kasi magmumukha ka talagang ano. Charot. Diba? Mula po kaya late Senator Miriam Defensor Santiago, sabi niya, alam mo ba kung ano ang kailangan mong ibigay sa isang tao para mapatunayan mong mahal mo siya? Simple lang, oras. Meron ka bang gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig, mga inspirasyones, motivasyones? Babahagi natin yan ha. Message mo lang yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat ng social media accounts natin. At dito sa ating programa or segment na SKL, share ko lang. At share ko lang din sa mga oras na ito. Halo, halo, halo, halo, halo, halo. Si Cosme Oclarit. Ang Lacre family. Ayan, listening daw from Lanao del Norte. Happy Sunday daw. Ayan. Kaya Cosme Jr. Oclarit Lacre. Halo sa inyo dyan. Makapunta naman kami ng Mindanao bigla. Ay, maraming salamat. Alam niyo yung mga nasa Metro Manila dati tapos umuwi na ng probinsya, Star FM Manila pa rin pinapakinggan eh. And we love it. Isan nga kahit ibang bansa pa eh. Para maramdaman mo, alam mo yun, feels nostalgia. Parang nostalgic lang. Parang bumabalik ka sa mga nakaraang panahon. At yun talaga yung gustong iparamdam sa inyo ng 102.7 Star FM Manila. Ngayon din naman yung nararamdaman ko. Star FM, iba ang dating. Lagi-laging nakikibonding. Undisputed sa musika. Star FM, iba ang dating. Oh, bata pa ako niyan. Kabisado ko. Diba? Yun yung papakinggan ko ng mga bata-bata pa ako. So, at saka yung ano eh. Ten-ten. Dananananan. Hala, ano yun? In 12 Midnight, na theme yan. Tatanda ko talaga, in kinder pa ako, napapakinggan ko na yun eh, di ba? Kaya pag napakinggan mo pa rin hanggang sa mga oras na ito, ngayon 2026, parang na bumabalik ka sa nakaraan. And that's what I like, that's what I like. Karaman nalo din, sabi ni Kuya Joel Plomeda, sa lahat daw ng mga naikinig sa programa natin, ayon sa tindahan nila dyan sa Jerva Street, na barangay Pinagkaisahan, Makati City, sa mga kasamaan daw niya sa Pinto da Tricycle Driver. Ayan, maraming salamat din. Ako pag naglakad talaga ako papuntang BGC, dadaan ng Kuya Pinagkaisahan. Hanapin ko yung Jerva Street niya. Hello, Plomeda family. At saka yung Pinto da, mga tricycle driver dyan. Sana naman maglabas kayo ng ano, ng tawag doon, maglabas kayo ng ano, ng speaker, please, diba, para pangalanda ka na rin. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang It's All For You on a Weekend with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. At susunod na ang ating back-to-back rock programs. Kasama niyo po pa rin ako dyan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ulit-ulit. Coming up next is our program, Mellow Rock Sunday. And check your time, 33 star minutes past the hour of 3 in the afternoon. 3:33 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Basta Star?
1: Uy! Itapat mo naman sa akin yung electric fan. Pawis na ako.
2: Mamaya na. Nainitan din ako, no?
1: Kanina ka pa dyan eh. Ako naman.
2: Wait lang. Last 10 minutes.
1: Ate, oo.
3: Nag-aaway na naman kayo. Alam nyo, buksan nyo na lang ang radyo at makinig tayo sa 102.7 Star FM, kung saan cool ang music at laging fresh ang hits. Ang ultimate pampagood vibes at pampacool down dito sa bagong silang Caloocan.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM! It's all for you!
9: Star FM!

0: Box na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600

0: a big underbody boom. One hundred 2.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 Star Minutes. Malipas po ang alas 4 ng hapon. 4:26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. O, hindi ka makapagsalita, ano? Kasi dighay ka ng dighay. Ayan, ibig sabihin, nag-acid reflux ka na naman. Ay, nako, alam mo ba yung mga ginagawa mo na nakakapagpa-trigger talaga ng pagtaas ng acid mo sa iyong stomach papunta sa iyong lalamunan? Diba ganun yun kapag acid reflux? Ayan na, marami kasi tayong mga pinagagawa sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, oo, na nagdudulot tuloy ng acid reflux, ano? At halimbawa, yung isa dyan, di ba, yung pagnguya-nguya ng mint na bubblegum. Ay, ganun pala yun. Kapag yung bubblegum, halimbawa, ako kasi hindi ako fan ng bubblegum. Diba yung bubblegum, tapos mint flavor, ayan, ako, madalas daw po yan nakakapagbigay ng acid reflux.
1: Ah!
0: Ano pa ba? Ayan, kapag yung paglalagay mo ng sinturon, sobrang higpit. Ano ba? Huwag mo naman pahirapan yung sarili mong... Diba? So medyo dapat hindi sobrang higpit ano yung sinturon natin no na nakapalibot sa ating mga balaka. At yung pagkain ng mabilis. Ayan, sa mga nagmemeryenda ngayon, huwag mo naman madaliin yan. Pero meron din mga tinatawag na everyday triggers na sinasabi. Ano? Yung paghiga mo naman pagkatapos mong kumain. Naku, yung pagkatapos kumain, higa agad siya. DJ German, ikaw ba yan? Naku, guilty, guilty. And of course, yung mga hindi natin alam, yung stress level natin ay mataas na. And yung pagkain sa madaling araw. O kaya naman yung pamadaling araw na paalas 12 na ng gabi, kumakain ka pa rin. Diba yung tinatawag na late night snack? Ay, naku naman. So yan na, yung mga pinagagawa natin sa buhay, may mga krampatan din naman yan na consequences, no? Na magiging epekto, ganyan, dahil nga, pasaway tayo. So kasama na ako dyan, hindi ko na ililigtas yung sarili ko. Diba? Ay naku, ang hirap kaya na merong acid reflex. Masyaka share mo yan. At saka digay ka nga ng dighay. Diba? At saka hindi ka ano, hindi ka gugutumin feeling ko. No, hindi ka nakakaramdam ng gutom kasi hindi ka naman, hindi masaya kumain ng ina-acid reflux ka, diba? Pero yung iba dyan, ang talent nila, ina-acid reflux na uminom pa rin ng kape. Ayan ako naman. Ayan na, sa mga Star Nation natin, ingat-ingat. Oo, sarili mo yan. Hindi yan sa iba. Diba? Kung halimbawa, basher mo yan, tapos sila yung acid refluxin. Wow, acid refluxin. Sila yung magkakaroon ng acid reflux. Diba? Kakain ka talaga lahat ng mga hindi, lahat ng mga bawal gagawin mo para ma-acid reflux lang yung basher mo. Diba? Kung like mo yan, i-share mo na yan sa iyong best you up. Dahil best you up mo siya, best you up ka rin niya, mag-best you up kayo. Yan. Pero kayo meron kang pag-usapan ngayong hapon na ito. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Mellow Rock Sunday. It's going to be until 5 in the afternoon. Pero ako pa rin pong inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasari ko ng inyong kiliti sa susunod na programa. It's going to be Vault of Rock Program. 5 to 6 in the evening po yan, ha? Kaya go nyo na po yan. Ang gaganda kaya ng ating mga nasa playlist. Ako nang nagsasabi sa'yo. Ako na to eh. Ako naglagay oh. Na mga favorite topics natin yan. Anyways, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes. Makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Balagtugtugan muna tayo. Dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo,
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Nagunog lang ako, entry sa Palengke, activation ng Swerte, Palengke 2026, entry ng July 24, 2026 sa Pasay Public Market, Riyatag Pasay City. Nanalo po ako ng 1,000 pesos at 500 pesos na worth gift pack. Isang ko naman kay Ambax ng MFC.
2: 2 parts of gold, cup, sardines,
1: 1 piece ng Gumea. Thank you pala. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1,000. Ako po si Jesus Sagalang ng Day 1, Red Cane, Pasay City. Tapos na nagpapasalamat sa RFM, Bombo Radyo, sa mga sponsor kapag premium natanggap. One for you, like mo, share mo.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one

0: on Mellow Rock Sunday.
1: Mellow Rock Sunday.
0: On Star FM.

0: and those were carefully selected folk, light rock, and cool country music on Mellow Rock Sunday.
1: Mellow Rock Sunday.
0: Right here on Star FM. Basta Star.
2: Suke, bilan na kayo dyan.
3: Ate, fresh ba yung pechay mo?
2: Oo, kasing fresh na mga songs at balita rito sa 102.7 Star FM Manila.
3: Ipagkakalat ko to.
2: Tama yan, Suke, kasi
4: number one dito sa Etibac ang 102.7 Star FM Manila.
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
9: Star FM.
10: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
11: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: Philippines number one, Star FM.
15: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
0: Get ready to unleash the rocker in you as we now bring you Vault of Rock. Vault of Rock on Star.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at

0: Raymond Bolero.
1: Yes. Yes. Yes. Hotel California. Awiting Hotel California by Eagles. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang or mayroon na. Uy, grabe! 28 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:28 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Ay, alam nyo ba na hindi po ang pangalan ng kanilang banda, hindi po The Eagles.

diba? Eagles lang. And walang the, walang T-H-E. Diba? Sinabi na yan ng ano eh, sinabi na yan ni Glenn Frey, diba? Isa sa mga founding members ng grupong Eagles. Diba? Sinabi niya na wala pong the Eagles. Eagles lang. Diba? Ang official name

no, paano nila nare-respeto at ino-honor ang mga agila. Ganun pala yun. So yun, nung nag-trip, pumunta sila sa Mojave Desert at saka yung pagbabasa din ng isang member nila ng mga kultura ng American, Native American, nag-decide sila na ang pangalan ng kanilang banda ay Eagles. Diba? At saka kasi ang iniisip nila, gusto nilang kopyahin yung pangalan ng mga successful band, 1960s rock bands na mga successful na gumagamit talaga ng mga pangalan ng mga ibon. Gaya na lang ng The Birds. Yan, diba? BYRDS. Ayon sa mga Star Nation natin, ang Eagles and Eagles, mga Star Nation natin, ayan, magkakilala na kayo. Congratulations!

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 e-series na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.

0: Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang ikalima na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan dito sa Bombo Radio Philippines. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema at krisis na kinakaharap ng bansa? Ano ang kanyang panukalang batas na nais maisabatas ng Kongreso at mahalagang dapat agad aksyonan? Yan at iba pang mahahalagang kagalapan sa ikalima na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 3 ng hapon, Lunes, Hulyo 27. Ihahatid sa inyo ng 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
3: Basta Radio! Bombo!
4: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Paradio Bombo.
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Oh, ba't nakasimangot ang baby na yan?
7: Eh napanaginipan kita kagabi. May kasama kang babae.
6: Ay, hindi ako yan ha. Alam mo namang, ikaw lang ang mahal ko eh.
7: Ikaw yun eh. Ayoko na nga. Stop the car! Stop the car!
6: Stop the car? Tumutugtog ang paborito mong kanta sa 102.7 Star FM oh.
7: Sige na nga. Bati na nga tayo.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila,
13: 102.7.
14: The Philippines number one.

0: Sunday Night Sweep. Till next Sunday, right here on Star FM.
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwela-kwela na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM, across the nation.
5: Star FM, number one. 02.7.
1: Basta Star.
2: Paborito naming mga nagtitinda sa karinderya sa Quezon City ang palaging makinig sa mga musika at balita sa 102.7 Star FM. Kaya palaging dumadagundo ang radyo namin. Yahoo!
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
0: Star FM.
6: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
4: Star FM.
1: Ang ikalima na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan dito sa Bumbo Radio Philippines. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema at krisis na kinakaharap ng bansa? Ano ang kanyang panukalang batas na nais maisabatas?

0: Blast Mental is the generic name of Ficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Ficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Kasama mo na muli ang iyong sweetie sweetie girl Yvonne Darna for this beautiful night. Kung alam mo yon, feeling mo hindi mo pa nasusulit ang iyong weekend, sulitin mo na. Dahil onting oras na lang, Monday na naman. Siguro yung iba, hindi papasok. Kasi sona raw. Oh, kasi nation state of the nation address bukas ng ating president. Anong inaasahan mo? Anong mga, may ine-expect ka pa ba o wala na? Yun lang talaga. Yun lang ang aking tanong, okay? Pero, syempre no, mahalaga yun para rin sa update ng mga tao sa mundo. Sa mundong Pilipinas. What Kasi Nation, nakawitin yung napakinggan is Way Back Into Love. Alam mo ba, itong awiting ito is a pop song na sinulat ni Adam Schlesinger, yun, noong 2007. Ngayon, itong awitin na to, meron siya dalawang version. Isang demo version na pinerform ni Hugh Grant at ni Drew Barrymore. Pero yung final version ay pinerform na ni Hugh Grant pa rin at ni Hayley Bennett. At yun yung pinapakinggan natin ngayon. At yun din yung napakinggan mo kanina. Of course, itong awitin na to ay ginagamit din sa iba't ibang film na mga merong plot about sa pag-ibig, yung mga nakakakilig. Kaya nga, tanong ko rin sa'yo, anong kwentong Way Back Into Love mo? Yung tipong nasaktan ka noon, pero lumipas ang ilang panahon na meron ulit nagparamdam sa'yo na pwede palang magmahal ulit. Na kaya mo pa palang magmahal ulit. Sana all. Delulo na naman. Ay, nako. Yan yung ano eh, epekto ata pag puyat. Sa puyat yan eh. Oras na po natin, 36 star minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi. 7:36 in the evening at the Philippines. Third time. Diyan ka na muna. Tayo po magkakasama up until 12 and the midnight. Kaya naman, diyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yarn. So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Autocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: Taong ikalima na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan dito sa Bumbo Radyo Philippines. Ano kaya ang ilalatag ng mga solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema at krisis na kinakaharap ng bansa? Ano ang kanyang panukalang batas na nais maisabatas ng Kongreso at mahalagang dapat agad aksyonan? Yan at iba pang mahahalagang kagalapan sa ikalima na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 3 ng hapon, Lunes, Hulyo 27. Ihahatid sa inyo ng 32 fully digitalized Bumbo Radyo at Star FM stations nationwide. Bumbo Radyo Philippines, your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bumbo Radyo at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bumbo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga Palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bumbo Radyo at Star FM.
5: Sulit ang pagpunta ko rito sa Palengke dahil nag-enjoy na ako nanalo pa. Ako pala si Telma Mercurio mula sa address na 2211 Marconi Street, Barangay San Isidro. Isa sa mga swerte na Palengke ng winners ng 1,000 pesos in cash at 500 pesos of work gift pa.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: with Yvonne Adarna.
1: Oras natin sa mga pula ng Pilipinas, 18 star minutes bago po mag-11 ng gabi. 10:42 in the evening at the Philippines at Red Time. At kamusta naman ang iyong weekend na maulan? No, pero alam mo kasi, Nation, parang at least chill at aray. Alam mo talaga, makakapag-chill ka pa sa mga nangyayari, no? Pwede naman, kasi sabi rin nila, choice mo. Paano daw mag-respond? Kung ikaw ba, mag-super stress or pwede kang mag-slightly stress? Kung ano man yan, tayo po ay naka-live na sa ating Facebook page, 182.7 Star by Manila. Pasok na mga suki na mga puyaters, kahit anong gawin, hindi makatulog. Alam mo, ang dalangin ko ay maging maayos ang iyong sleeping schedule. Diba? At saka, yun pong sana nga 8 PM tulog na, no? Yung mga sa province, ganun yung life. Eh, dito, namuna, alas 3 ng madaling araw, gising ka pa. Alas 9 ng umaga, gising ka pa. Tapos yung pasok mo, alas 9 rin, diba? Hindi ka na natulog. Sana mabago mo na yan, pero masaya naman. Alam mo yon, kwentuhan. Kwento-kwento muna tayo. Yes! Dahil sa mga nangyayari sa ating world, minsan ba napapaisip ka, what if hindi ka pinanganak ngayon? Minsan ba napapaisip ka, anong year kaya magandang mabuhay? Ano, yung hindi ganito, di ba? Alam mo nung pandemic, naisip-isip ko yan eh. Kausap ko yung friend ko, biko, bakit kasi ganito? Bakit sa ganitong taon pa tayo nabuhay? Kaya naman ang ating tanong for tonight, kung hindi ka ipinanganak ngayon, sa anong generation mo sana gustong mabuhay? Ito ba yung mga panahon noong 1400 BC? O kaya naman 1900 AD? O kaya naman panahon ni Magellan? Panahon ni Lapu-Lapu? Panahon ng iyong lolo at lola? Aray! Or meron ba generation na maayos or maganda sanang mamuhay? Or etong ngayon, ang mas pipiliin mo pa rin? Kung lang naman, kung ipapanganak ka ulit, diba? Kung hindi ka ipinanganak ngayon, sa anong generation mo sana gustong mabuhay? Habang nagko-comment ka na dyan, sa mismo po sa ating live, basahin na natin. Ang mga unang sagot, mga present kaagad, never absent. Sabi ni Ate Cherry, 80s and 90s. Kasi masarap ang buhay noon. Hindi pa mahalaga ang pera noon. Wow, hindi pa mahalaga o hindi pa mahal. Kasi dati, naalala ko, nakuwento sa akin ng nanay ko, ang sakod niya raw, 1,000 pesos. At ang laking halaga na yon. Umabot nga sa point, no, kung sa mga nakaabot po na yung bigas parang nasa piso. Totoo ba talaga yun? Grabe. Sana all. Kung iisipin mo, napaka-imposible yung maging piso ang bigas. Please, at least nung 80s and 90s, ano lang, simple, payak ang pamumuhay, hindi masyadong demanding. Ano yun? Parang hindi nakaka-pressure, blah, blah, blah, etc. Diba? Next. Sabi niya, year 2050. Hoy, ang aga mo naman. Ang aga mo, girl. Year 2050 para makarating ako sa planetang Mars. Sana iba ang planetang ma-discover ng mga scientists. Lagyan ng puno, halaman, para nature. At lahat ng sasakyan, lumilipad. Lumilipad na sana. Sana maging disiplinado ang mga lahat ng tao. Marunong magpahalaga sa kalikasan. Sana, no? Kasi ngayon pa nga lang. Ngayon pa lang wala na silang pake. Hindi ko alam kasi relation pa paano yung thought process na ginagawa nila, hindi ba sila yung parang so matatalino naman. Diba? Maayos naman ng pinalaki, maayos na nag-aaral. For sure, alam nila yung magiging effect sa kalikasan, magiging effect sa ating nature, sa planet. Pero wala. Hindi, wala silang pake. Nakakalungkot lang, pero hopefully no, hopefully magbago. Ito naman po ang sunod, sabi niya, proud na po ako sa pagiging millennial! Millennial generation ko, 80s to mid-90s. Kasi simple lang po ang kaligayahan at hinahangad sa buhay. At mas tahimik at may disiplina pa na babalance at namamanage pa ng maayos yung daily routines. Alam mo, blessing din yan. Kasi syempre yung mga magulang natin, nasa 80s or, grabe yung nasa 80s, no? Nasa 90s, and yung disiplina na meron sila, thankful ako doon na naipapasa pa rin kaya sa mga umabot pa ng 1919-something, meron pa rin sila nung values na naturo ng mga magulang. Syempre, yung ngayon, yung mga modern-modern, iba na rin eh. At hindi natin sila inuhusgahan. It's just that, iba na kasi yung panahon. So parang iba rin yung method of learning. Pero kung ang magulang ay talagang nag-i-stick, halimbawa, hindi mo talaga ibigin ng cellphone, yung anak mo, kapag may nagawang mali, leleksyonan, didisiplinahin, di ba? Yun yung mga very crucial and important points. Kasi habang lumalaki yung isang tao, it's necessary. Ganun! Next naman, sabi niya, yung susunod sa Gen Beta. Yun ang gusto mo, susunod sa Gen Beta. Girl, grabe ka naman. Para kang si 2050. So, panina, no? Parehas na ata kayo, no? 2050 mo rin ba gusto mabuhay? Inisip ko nga, siguro nasa outer space ka na. Kaso ayoko mag-overthink. Nakakatakot. Eto, para sa mga consideration natin, tingnan natin, no, yung main generation groups. Yung mga main generation groups, halimbawa, yung greatest generation, sila yung mga pinanganak noong 1901. Hindi. Sila yung mga nabuhay. Hindi pinanganak. Mga nabuhay ng 1901 hanggang 1927. Ito yung tinatawag na Great Depression at yung mga lumaban sa World War II. Ang mga 1928 naman to 1945, sila yung Silent Generation. Sila yung na pinanganak noong Great Depression at noong World War II. At sila yung kilala sa pagkakaroon ng strong work ethic. Ay, talaga, ang galing ha. Baby Boomers, tawag sa mga pinanganak noong 1946 to 1964. Sila yung mga post-World War II na. So, dito na nagsimula magtaasan ulit yung population. At sila yung nag-define ng economic growth at ng cultural shifts. Pagdating sa Generation X, ayan na, may letter na. Yeah! Generation X ay 1965 to 1980. Sila yung mga lumaki during the shift to personal tech. No? Yung nagkakaroon na ng gadget pa lang. Millennials at yung Gen Y, ito yung 1981 to 1996, first to grow up as the internet emerge. Ito na yun. Dati, Friendster. Yahoo.com ka lang. Hindi ka nag-google.com. Naglalaro ka pa noon ng Y8. Kung gusto mong maglaro ng mga dress up, magwa-Y8. At Generation Z, sila naman yung 1997 hanggang to 2012. So kung pinanganak ka ng 1999, hindi ka na pala millennial, Generation Z ka na.

Generation Beta, sila na yon 2025 to 2039. Ganon ang atake, grabe. So far, ang pinaka-latest is yung Generation Beta. Newest, just beginning to be born. Ay, yung mga nagliligawan pa lang ngayon. Yung mga anak ninyo nasa Generation, ano na, Generation Beta. Alright, so, next text is agad. Yung panahon, sabi ko yung Dar, gusto niyo mabuhay sa panahon na sinakop ang Pilipinas ng bansang Espanya. Ayos din, no? 300 years nila tayong sinakop, diba? Alam mo, dati, parang naisip ko, parang sama ng loob ko sa mga Spaniards. Pero ngayon, parang naisip ko, sana sinakop ko na lang talaga kami. Tara! Joke lang, ha? Siyempre, respect sa mga bayaning nilaban ng Pilipinas. Thank you. Ito naman sunod. Sabi niya, aba! Good evening, happy Sunday nights, mga ka-star. Ay, sige ni Kuya Chap, sa taong 90s or 1900s. Kasi magaganda raw yung tugtugan. Totoo! As in, lahat ng mga ng pundasyon ng mga kanta ngayon, galing dyan. Tapos daw, simple pa yung buhay noon. Nandyan yung matutulog ka muna, alas 12 ng tanghali, bago bibili ng paborito mong tinapay sa bakery. Tapos yung tinapay na yon, ano no? Kabuhayan ba? Nalimutan ko! Oh, anyway. Nung nag-aaral ka pa sa eskwelahan, nung first year high school ka pa, nakapagbaon ka pa ng pera mong pambili ng food sa kantin ng school at may maling at kanin ka pa at yung tatanungin at yayakapin. Sasalubungin ka ng parents mo or ni mama mo para maramdaman mong meron ka talagang pamilya. Yun bang may masasabi mong family mo kasama ng bunso mong kapatid na lalaki? I am grateful and blessed. DJ Yvonne, kahit tatlo na lang kami sa bahay, at least nakakaraos kami sa araw-araw. Kaya maraming salamat, kuya. Ay, yun yung mga moments na hindi mo ipagpapalit, diba? Kung ano yung nangyari before, yung nung bata ka pa, magkakasama kayo, blah, blah, blah. Thank you for sharing. Ito naman. Next, sabi niya, nung panahon ni Jesus Christ. Girl! Alam mo yung panahon na yan, napuno rin ng persecution. Medyo mahirap din mabuhay. Nung mga panahon na yan. Pero it's okay din. Okay din. Next naman natin. Pero ano kuya, no? Kung pinanganak ka sa panahon ni Jesus Christ, sa tingin mo, ikaw, isa ka ba dun sa maniniwala o hindi? Char! Next na natin, sabi niya, millennials pa rin! Millennials pa rin. 1989 kasi ako eh. Nasaksihan ko yung mga transitions from Luma to high-tech. Like analog to digital. Example, yung phone booth ng PLDT to own mobile phones. Cassette, tape, CD, USB to Apple Music. From analog TV na antena ang gamit to digital and online na using Wi-Fi. And yung mga time na wala kang idea kung ano itsura ng mga DJ sa radyo, totoo! Pero ngayon, makikita ka na. Naalala ko, matindi ang kompetisyon ng mga radyo noon. Late 90s to early 2000s at marami pang iba. Diba? Naalala ko tuloy yung kantang dati. Parang ang sarap balikan. Alam mo, thankful din. Kasi ako po, 1999. So, naabutan ko rin yung may Video City pa. Magre-renta ka pa ng CD para makanood. Magbabayad ka pa ng 150 pesos. Makapag-download ka lang ng kahit 10 kanta. Kailangan pa pumunta sa mall para magpa-download. Tapos, USB, ganyan. At meron din cassette. Kasi may cassette yung lola ko. Tapos, alam mo yun, yung TV, number one. Dati kasi yung TV talaga antena. Diba? Tsaka mas tumatagal sila. Yung mga LCD. Ano naman siya? Parang may expiration. Unlike sa analog TV talaga, no? Sunod naman, nasagot, sabi niya, panahon nila Goku! Sige, pakita mo sa akin si Goku, ha? Ipakita mo, babe! Ang Dragon Ball.

Sunod naman, sabi niya. Ganda gabi, DJ. Ganda, Yvonne. Gusto ko mabuhay sa panahon ng kabataan ko. Kompleto pa ang parents ko. At malaya pang naglalaro sa labas ng bahay. Yung sa kalye, ang saya ng panahon na yon. At ang sarap, malaya, walang problema. Yun lang. Regards kay DJ Champ, ingat ka palagi. Oh. Diba? Teenage years. Kung saan nag-glow-glow pa ang iyong face, naman. Yung parang hindi pa tayo na-stress. Yun yung ibang tao ayaw mag-ano eh. Parang natatakot tumanda. Kasi nga may wrinkles din naman. Totoo naman. Pero ngayon, oh, lahat pwede. Sige, kung gusto mo tumango, sige. Kailangan mo lang ng pera. Ito naman sunod, sabi niya, hello ate, mas gugustuhin ko pang mabuhay sa 90s. Tahimik ang buhay, yung laro ka lang ng laro, wala kang pakialam. Sa surroundings mo, nag-aaral pag nasa bahay. Yung kapag brown out, gumagawa ka ng assignment. No, kalapit ng gasera na tinuturuan ka ng nanay ko. Sarap bumalik sa nakaraan. Na para bang Jose Rizal ang atake mo dyan, girl. No, yung tipong may lampara-lampara, tapos nagbabasa ka ng Elsa Lubisterismo. Gumagawa ka ng tula. Gumagawa ka ng assignment. Kahit brown out, kahit walang kuryente, makapag-aral lang, no? Aww. Kaya, syempre, mas maraming marunong noon kaysa ngayon. Pero, hindi ko alam eh. Kasi, syempre, sino ba tayo para mga husga? Pero yung pagdating sa mga kaalaman, syempre, mas maraming alam yung ano, yung mga before. Kasi talaga nag-aaral. May library, hindi puro AI. Hindi AI, di ba? Ito naman, next, sabi niya, ganun pa rin, 90s. Pero kung babalik lang ako, yung panahon na andito pa ang mama ko at papa ko, yung tipong hahad lang na ako sa alak nila. Wow. Pero panahon na ito, nandito pa sila, sasabihin ko na mahal ko kayo. Malalaki na ang mga apo niyo, mapa. For sure, they are proud of you at sa mga apo ninyo. Time flies talaga, eh, no? Thank you sa iyong sharing, Ate Elma. Next naman, 90s! Libre lang ang fruits! Totoo! Manunungkit lang sa kapitbahay. Ngayon kasi, kapag sumungkit ka sa kapitbahay, baka ma-TV ka. Ma-report ka kasi nga nanguha ka. Totoo yan, ha? Yung tipong puno pa yung mga isda, ang dami pa mapipitas, at mura lang ang prutas, gulay dati. Nakakamiss. Sunod naman, sabi niya, magandang gabi po. Mas gusto ko mabuhay, walang technology yung taon na BC. Kasi noon, napakasimple ng buhay. Masasarap ang pagkain na natural lang. Tapos ang panahon, walang El Nino o mga kalamidad. Meron man noon, pero hindi tulad ngayon. At ang mahalaga, ang mga tao noon, sobrang disiplinado. Lalo na sa magulang at napakaganda ng kalikasan. Walang polusyon. Salamat mula sa lipi ng magulo na Middle East Riyadh. Sorry. Salamat, kuya. Nalala ko nga rin dati. Yung BGC, puro talahib pa yun eh. May mga kabayo. Hindi ko inabutan. Sinabi lang yun ng tatay ko. May mga, pwede ka mag-horse. Pwede ka mag-horse riding sa BGC. Tapos yung Ilog Pasig, hindi pa siya madumi. Nangingisda pa sila doon noon. Imagine, ha? Sunod naman. Good evening po, DJ Bon. Batang 90s, I remember nung masaya kasama yung kaibigan ko, nag-aaya, maligo. Uuwi ka, naghihintay ka ng magulang mo, palo. Malala, pag-uwi, hindi na katulad ngayon, wala ka nang makikitang naglalaro. Puro cellphone na lang. Masaya maglaro ng tagutuguan, lahat ng larong pambata na wala na. Kasalanan to nililipad. Yun yung kalaban nila sa Toy Story, di ba? Wala na naglalaro! Ano ba yan? O, sunod naman. Good PM! Sabi na namin ni Javon. Gwedolin Sorian. Para po sa akin, 80s, 90s pa rin. Kasi doon ako naging masaya. Aww! Doon daw siya naging masaya. Ibig sabihin, hindi ka masaya ngayon.
naiintindihan naman kita. Kung hindi ka na masaya ngayon. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot. Very, very enjoy yung time. Makapag-reminis ng mga bagay-bagay. Hello, good evening! Sa memory ko, DJ Bon, ingat ka palagi. God bless. Thank you! Hello! Ganda gabi po. Happy po. Happy Sunday. Thank you so much. Hi, tweet watching from a distance. Good evening, DJ Bon. Panahon ni tatay. Ay! Hi, star. Ay, 90s pa din. Wala eh. Best of the both worlds. From radio to Spotify era. Music vibes. All these to new era songs. Disiplinado, respeto, at may takot sa Diyos. Tsaka yung mga palabas, rich sa good value. Totoo. At good moral na makukuha at matututunan. Correct? Good evening, Yvonne. Kung hindi po ako pinanganak ngayon, gusto ko po siguro maipanganak noong time pa ni Lapu-Lapu. 14 to 1500s dahil yung napag-aralan ko po yung story niya last year. Ang hirap pala. Ang hirap pala po and masaya doon sa generation nila noon. Shout out po, DJ Yvonne. From San Pablo, Laguna, TYSM. Siguro sa panahon ko din, 90s, doon ako nilagay eh. Nakatakda na yon para sa akin. Pero change lang ng mindset while growing up. Doon ako nagkamali eh. Yun lang, stages na yon, chapter, kung hihimayin mo, 90s kid ako, proud, independent kid. Enjoy lang yung Bond at saka iba ang games noon. Ayan, request a song. Bakit wala? May page ako, me. Kaso pinagbawalan kami. Okay, ano mo na lang? PM-PM ka na lang, me. Sa aking real name. Real name? Yung name. Me! Kung pwede lang, binasa ko na. Kung bibigyan ako ng chance, gusto ko mabuhay sa mundo na may halong ngayon at 1990s. May internet at smartphones na tayo para mas madali manood, maglaro. Ano daw? Para mas madali ang buhay. Pero meron pa rin yung vibe ng 1990s na laging nasa labas, naglalaro, nanonood ng mga cartoons sa TV tuwing umaga. Nakikinig ng kanta sa CD at cassette at gumagala kasama mga kaibigan nang hindi laging nakadikit sa social media. Hello, good evening, DJ Bon. Masarap talaga tumira sa probinsya. Noong bata pa ako, mula 70s to 90s, masaya. Lalo pa everyday ako nakikinig sa Star. From Rojas City, Capiz, ngayon, nandito na ako sa Manila. Tuloy pa rin makinig sa love ko, Star from Manila. Ay! And Bombo Radio. TY! TYSM is thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment sa atin tonight. Minsan, masarap mag-time travel. Travel back to where we started, you know, the feeling. The feeling is mutual. The feeling is real. Hello po, ma'am. Good evening. Shout out ko lang po mga tropa ko. Anakis ko, Kobe, Kurt, Emerald at Lolo. Mga tambay lang sa computer shop pag nag-day off sila, mga 90s people. Sila po yung mahilig manood ng Naruto. At laging nakapungad sa computer shop. Happy Sunday, DJ Bon. Thank you so much. Secret me. Malalaman mo naman yan. Madali lang mahanap yan. Oras na natin, 6:00 po. Makalipas ang 11 ng gabi. 11:06. In the evening natin, Philippine Standard Time. Thank you so much ha sa mga shinare ninyo, sa mga shinare mo. Minsan talaga sa live, kailangan natin na wala lang. Ma-appreciate yung noon at yung ngayon. Pero, wala lang, minsan masarap lang balikan. Diba? Mga happy memories. Nakakatulong din yan. At para mas maging maganda pa iyong evening, Kasar Nation, tuloy-tuloy po ang ating mga tugtugan up until 12 in the midnight. Dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share more. Star FM.

0: like more? Share more.
1: Sa Mega Manila 102.7 Star FM.
0: Good.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bumbo!

0: Starvation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Mahigit 21,000 pulis ang ipapakalat ng Philippine National Police bilang bahagi ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batas ng Pambansa sa Quezon City. Ngayong araw po yan, July 27, 2026. Ang KPNP Chief Police General Jose Melencio Nartatus Jr. na kompleto na nila ang security protocol at isinagawa na lamang ang phased deployment ng mga police sa mga lugar na nangangailangan ng mas maigpit na pagbabantay. Sinabi pa ng PNP Chief na handa ang kanilang hanay upang tiyakin ang seguridad ng mga opisyal para uwin at publiko habang isinasagawa ang SONA. Pinayuan naman niya ang mga police ng panatilihin ang maximum tolerance sa kanilang tungkulin ngayong araw. Hiniling din niya sa mga grupo magsasagawa ng protesta na makipagtulungan sa mga otoridad at sundin ang umiiral na patakaran upang mapanatili ang kaayusan. Ayon pa sa PNP, wala silang namomonitor na seryosong banta sa seguridad may kaugnayan sa SORA. Ngayon pa man, nananatiling naka-alerto ang kapulisan upang agad tumugon sa anumang posibleng kaguluhan. Naka-full alert status na rin ang hanay na kapulisan sa Metro Manila. Magpapatupad din ng mas maigpit na gun control measures ang PNP buka ngayong araw. Samantala, magkakaroon din ng no-fly zone at no-drone zone sa ilang lugar, kabila ang paligid ng patasang pamansa kung saan isasagawa ang talumpati ni Pangulo. Tatlong grupo naman ang binigyan ng paintulot ng Quezon City Government na magsagawa ng mga rally sa Commonwealth Avenue, ang bagong alyansa makabayan, San Lakas at Better Brighter. Nanawagan ng PNP sa mga organizer ng mga protesta na bantayan ang kanilang hanay laban sa mga posibleng manggulo. Iniutos din ng PNP Chief sa lahat ng polis na nakataas sa seguridad ng SONA na gumamit ng body-worn cameras at iba pang recording equipment upang matiyak at pagiging transparent sa kanilang mga operasyon.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa ng gabagang balita sa loob at labas ng bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
11: Basta Star.
12: Babe! Buksan mo yung radyo dali. Tumutugtog yung

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Ayos na!

0: FM.
1: Your FM.
2: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love
0: Aras-aras Star Nation, sa buong buluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:33 in the morning. Magandang umaga na Metro and Megastar Manila. Ngayon ay araw po ng Monday. Pari bagong linggo na naman ang manggagawa. Ika-27 sa buwan ng Hulyo 2026, July 27, 2026. Happy, happy Monday po sa lahat mga Star Nation natin. O sa mga Star Nation natin, ha? Ano pa hinihintay nyo? Bumangon na ngayong umaga. Dahil yung mga Star Nation natin may pasok ngayong araw ng Lunes. Yung mga Star Nation natin na dadaan. O sa Commonwealth Avenue, aba kung ako sa inyo, dapat ngayong oras na to umalis na kayo. Panigurado, ipit na naman tayo ng traffic dyan. O dahil syempre, magagalap nga po dyan. Sa batas sa pambansa, ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya sa mga Star Nation natin, talaga naman pong kailangan ni mas maaga tayong umalis sa ating mga tahanan para maiwasan natin ang pag-ipit sa trapiko. At the same time, maiwasan natin malate sa ating trabaho. Lalo na yung mga Star Nation natin na hindi suspendido, ha? Ang kanilang pasok. Oh, dahil Star Nation, ganyan din, hindi rin po suspendido, ha? Ang color coding. Oh, ngayong araw po ng Lunes, ha? Dahil anunsyo nga po ng Metropolitan Manila Development Authority na kanila pa rin po ay patutupad ang number coding scheme. Ngayong araw po yan, kahit meron pong SONA ang Pangulo. Yan, kaya pinapayuhan nga ho ang mga automotorista na planuhin na kanilang biyahe. At gumamit din ho ng alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding trapiko. Ayon nga ho sa MMDA, yan, nasa 500 tauhan ng ahensya ang kanilang ide-deploy sa kaabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kabilang nga ho dito, Star Nation ng mga traffic enforcers, road clearing teams, medical personnel at emergency responders upang matiyak ang maayos sa daloy ng trapiko at seguridad. At inaasahan din ho, Star Nation, na mabigat ang dali ng sasakyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit ho sa patas ng pambansa kung saan nga ho gaganapin ang SONA. Pansamantala rin po ay sinara ang mga U-turn slot sa tapat ng UP Techno Hub at tandang SONA sa Commonwealth Avenue hanggang matapos ang SONA. Ito ay alinsunod nga ho sa kailangan ng Quezon City Police District. Magpapatupad din po ng zipper lane mula Elliptical Road of Felcoa hanggang Sandigan Bayan at mula Doña Carmen hanggang IBP Litex upang mapadali ang pagdaan ng mga sasakyan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga panahuin patungong batas ng pamansa. Naasahan din po ng mga kilos protesta na ilang agresibong grupo sa bilang sa bahagi ho ng GP Rizal Street dyan po sa Commonwealth Avenue habang magsasagawa naman ng programa ang mga pro-government group malapit sa IBP at Batasan Road. Kaya marami tayong galap ngayon, Star Nation, ha? Panigurado sa mga tatahaki po yung mga nabanggit natin mga lugar. Panigurado ho, pag sinabi pong mabigat ang daloy ng trapiko, sabihin na nating OA. So ibig sabihin, kung mabigat ang daloy ng trapiko, talaga pong mabigat na daloy ng trapiko ang maaasahan po natin. Kaya mas might as well, malisa po tayo sa ating mga tahanan. At okay na siguro kahit huwag na muna tayo maligo. Kasi, tinan nyo, Star Nation, alasing ko na madaling araw. Talagang pagkaganyan ho, kaya pa natin kapag mga normal day. Pero kapag kaganito ho, meron mga special na event, katulad na lamang po ng State of the Nation address, panigurado ho, talagang maigpit ang seguridad dyan at talaga namang bibigat talaga ang daloy na trapiko. Right? As was our nation natin, ha? Bangon na, gising na. At kasama nyo lang yung lingkod para bumulabog ng inyong umaga ng Lunes, July 27, 2026. Checking in on your radio, ang inyong happy man every day, yung partner sa tawanan, ang DJ na heart of sa Hagwal pa at Yami pa. Rawr! Star DJ at Tonya na para is my name and music is my game. Hagala sa ating tanong mga magkakandiga, magkakadopanteka sa ating morning program. Pinoy Morning, Morning Star Stream. Morning Star Stream. Hagala sa ating po yan ang umaga. Ano po ba lang magiging po sa inyo ng Japan Supermasyon, Rayot sa Kulitan at Vey Salamadahan. Kaya Kaya mga tinong nakatutok, Star Nation, ha? Dahil marami tayong pag-uusapan ngayon. Abangan nyo po yung ating pamimigay pa rin po ng limpak-limpak na pa-premyo sa Swarte sa Palengke 2026. Pag-uusapan din po natin yan. At syempre, yung ating dagdag kalaman, lambad ang usapan sa umaga. Ngayon pong Lunes na kay ganda. Pag-uusapan natin dyan patungkol po sa State of the Nation address. Yan. At marami pang iba, Star Nation. Kaya manatina nakatutok, ha? Dahil maya-maya rin, mag-Facebook Live tayo at YouTube channel. Mag-live po tayo dyan sa ating social media site. Kaya puntahan nyo na po, ha? 102.7 Star FM Manila. At huwag nyo na rin po kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe. At i-follow nyo na rin po sa ating Facebook page at YouTube channel. Bye! Hello, my way, Star Nation. Dire-diretso na po ang matugtugan. Dito pa rin sa inyong ipilan. Nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: So, Star Nation natin, para mas lalo kayong mainganyo na gumawa ng mga entries, narito po ang inyong mga maaaring mapanalunan sa ating Swarte sa Palengke 2026.
2: 102.7 Star FM. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
2: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
2: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
3: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
6: 102.7
7: Basta!

0: 102.7 Star FM. Ang ikalima na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan dito sa Bumbo Radyo Philippines. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema at krisis na kinakaharap ng bansa? Ano ang kanyang panukalang batas na nais maisabatas ng Kongreso at mahalagang dapat agad aksyonan? Yan at iba pang mahahalagang kagalapan sa ikalima na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 3 ng hapon, Lunes, Hulyo 27. Ihahatid sa inyo ng 32 fully digitalized Bumbo Radyo at Star FM stations nationwide. Bumbo Radyo Philippines, your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo! Bumbo!
2: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may two-hand delet built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
2: Ayos ah.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: Blasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
8: Wow! Holiday!
7: Almusalin nam nam.
8: Good morning!
7: Pagtanghalian,
8: uy, may birthday ba?
7: Tanghalian linam nam. At sa gabi, hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
9: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
10: Kapit bahay.
11: Hi, Mae.
9: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
10: Kapit ka dyan.
9: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
10: Kapit sarap, kapit saya
11: from Sarsaya.
12: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
14: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
13: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
14: Orokan, maayos ang buhay mo.
13: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
16: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
13: Star FM.
17: Star FM. Star FM.
18: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
19: 2.7 Star FM. It's all for you.
20: Like mo, share mo.
19: Para sa Star Nation, subukan pluwa na Pilipinas. Uy, 239 na star minuto na. Makalipas alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:39 in the morning.
21: Good morning.
19: Star Nation, live na live po tayo sa ating mga radyo at live na live na po tayo sa ating mga social media sites, sa ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila. Star Nation, ha? Okay, para kapag kayo nanonood na po ng ating live, huwag niyo naman kalimutan mag-reaction button. Like mo na rin. At at the same time, i-share mo na rin para marami tayong ma-share at maibigay na mga dagdag kalaman ngayong araw po ng Lunes. At marami tayong ma-share din na good vibes sa ating mga Star Nation. Alright? At syempre, Star Nation, huwag na natin patagalin pa. Oh, narito na ho, Star Nation, ha? Ang ating dagdag kalaman, ang ating lambanong usapan sa umaga.
13: Napapanahon at makabuluhang usapan. Ngayong umaga, susuriin at hihimayin ni Antonio Lambada.
19: At Star Nation, ito na nga ho, ang ating lambanong usapan sa umaga. Ngayong pong Lunes na kay ganda. Ito nga, Star Nation, ha? Puspusa na nga ho ang paghahanda ng Malacanang para nga ho sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Star Nation, habang usap-usapan na naman po ang Sona, oras naman para balikan naman natin ang kasaysayan nito. Ito yung Star Nation, yung mga nagdampo ng mga panghulo ng Pilipinas. Ating pong alamin, Star Nation. Alam ba rin nyo ba, Star Nation, kung kailan nagsimula ang State of the Nation Address o SONA dito sa Pilipinas? Ayan, Star Nation, ang ating katanungan. Kailan nga ba nagsimula ang State of the Nation Address o SONA dito sa Pilipinas? Kung babalikan natin, Star Nation, ang ating kasaysayan, bago pa man magkaroon ng opisyal na SONA, mayroon na pong mga talumpati ang mga pinuno na bansa upang iulat ang kalagayan ng pamahalaan. Katulad na lamang ito, Star Nation, noong March 22, 1897, dyan po sa Tejeros Convention, nagsalita po si Andres Bonifacio sa gitna ng isang malagang yugto ng imagsikang Pilipino. Gayunman, hindi ito itunuring na unang State of the Nation Address. Makalipas naman, Star Nation, ang mahigit isang taon, noong September 15, 1898, nagbigay naman ng mensahe si Pangulong Emilio Aguinaldo sa pagbubukas ng Kongreso ng Malolos sa Barasawin Church sa Malolos, Bulacan. Ang talumpating ito, Star Nation, ay kilala bilang mensahe del Presidente del Gobierno Revolucionario al Kongreso o mensahe ng Pangulo ng Pamahalaang Revolusyonaryo sa Kongreso. Star Nation, mahalaga ito sa ating kasaysayan. Ngunit, hindi pa rin ito ang opisyal na State of the Nation Address o SONA na kinikilala natin sa kasalukuyan. Star Nation, ang unang State of the Nation Address sa inyong nakasaad sa ating saligang batas ay nagsimula noong panahon ng pamahalaang Commonwealth. Inatasan, Star Nation, ng 1935 Constitution sa Article 7, Section 5, ang Pangulo na magbigay ng ulat sa Kongreso tungkol sa kalagayan ng bansa sa regular na session ito. At ang ito nga, Star Nation, ang ating kauna-unang ulat sa kalagayan ng bansa o State of the Nation Address ay niyayag po mismo ni Pangulong Manuel L. Quezon. Yan po yung noong November 23rd. Ng mga susunod na taon. Pagdating naman, Star Nation, sa venue o lokasyon, unang ginanap po ang SONA sa Batas sa Pambansa sa Quezon City noong June 12, 1978. Yan po'y sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. At mula nang may balik ang Kongreso sa ilalim ng 1987 Constitution, nananatili na rin pong sa Batas sa Pambansa ang idaraos ang taunang SONA. Kaya, Star Nation, tuwing dumarating ang State of the Nation Address, hindi lamang ito isang talumpati ng Pangulo, kundi isa rin itong